ngan ong uta ubriu umi kerke upai ke bajak ti usyam baulah klat hayang ulit pai biang sya yang kubelai shibun nai suba to kubelai shibun kong suba nam tato kejubab ke jong pi kini kwe pan hello RJ Erika kejubab jonga day unong le kai basketball mangai bak marwen na eastern west mairang to kubelai shibun bak marwen kini kwe pan RJ nga tinga ong baulah kerke bat u laklat ya ka mobile hayang kumta wan pai biang mo na mga I David Tron na Umar to ko blesh pun David Tron na ka wenta to ka jubab ka jong pi te parok nang isa ban ngi au shi spa lai point rio megahertz na mastang pang ka por mo ngan sa ana ipi baro ya ka jubab ka bade te nang isa ban ngi parok ne di ka akashwani fm jong pi shi spa lai point rio megahertz.

singi utrai ke basung utna ye phi ba ro ki ba yasngap ya ka station ka jangi ka ne gri ka akashwani fm jompi now she's palai pon henry megahertz but na ka app news on air par nos ngam players moment an ya ki khubor rak tin hindi blabo da ki khubor rak tin pareng balawan chupi na ka akashwani delhi by rg scarlet ngalatan pyang ha khne ka studio bansdang sa ya ka program jingrwai yaro hakba mo phi phila ban request ya kanu kanu ka jingrwai yaro hakak tin pareng ban sngap sngapha na ka banta yalati lane phila ban pen sap sngapha ya ki be it beton ki jumpy ha yeng ha sam bat sha ki be ki ja ka rukum ju be jinga na german play yo ek sngi utrai ka pale ek sngi utrai ka dab ta ka jingkur ku na do mane man step batar ha do kane ka kenta kane ka kenta ngi sngot na ban ai kane ka rensan ban yo ban pen sngap shapi ya ki jingrwai yaro akat kum ka jingjit ka jumpy tinga pedang somai phi baro lang sha ka program truly divine ka ju wan chapi man laga singi utrai nar ko posan la shi pho tara du andri la la san be jaga ha ni ka jami phi dan bat nga e rj scarlet e jumpi sa shi sin ka pedang somba lang phi baro sha ka truly divine ha ka ne ka request program la da ma phi ru phi kwa ban ye shim ban da ban sngap ya ki jingrwai yaro ha ka tin pareng phila ban pha ya ki message ki jumpi u number ba phila ban message nga u dei kan dai sa prasan e not our lie ewe ngam ya sashi sin kndai sa prasan ewe not our lie ewe udu number obapila ban pa yangi request ki jumpi na basdang hi jong ka program la yo pudyang hang ni san ngot ki paralog ki jongi ki bala ya pa ning kong e yangi request ki jongi ko ban ning kong e hang ni nga yo pudyang na I ba chrong idun man ong kum ni ka janmiet singi utrai badap tang da ki jingkir khu ye phi rj scarlet te sngo bha pandam yanga da ka jingrwai 10,000 ngan pin sngap tang ye phi bat ya I ngan namase ji ngan pin sngap tang ye phi bat ya I do alisha na I ba jrong V Lingdo na Shillong 6 Bajrong ko bleshi bun e shwa bangan sedang ke program hi ngala yu apadang ka message ke jompi ba pangadang pet mo manu manu bla pa request te bajrong ko bleshi bun ma pila poi ning kong e ban pa ni ke jingrai ka ba mangi baro ngi te mangi baro ngi sung tanat ba ba ba den jingmut hadu kata kata ting lapan bu ang ni ke jingrai 10,000 reasons na ka benta jompi bajrong and ka singi utrai ka patap ker hai da ke jingkur khu ye phi rukum ju ba ke ying ke san ke jompi ngan jam da sa ka message ka ba al ka bala pa da I ini parlog I maya na kla pamti I maya I phaya request ka bang rgs ngum bhabandam jingrai count your blessing ngan pin singap ye phi ya I nafika I pin hun I pin suk but I pin kemen maga I maya maya ko bli shibun e be jinga ka jingrai count your blessing rung la bu nam ta jompi ko bli shibun e ba bli shimanta ha ka ne ka program truly divine ka ni ka bala ka dei na I be jinga I suba yong hello rgs scarlet ba it manga isuba sungbhasi pentam jingrai jesus loves me panpinsngap kirpang yapi hangtu kumjuru yanga bat iba deng lambat ki khun arngut kinthai arngut kishin rang bat yapa ro ki paralong kublai shi bon suba kublai shi bon e ngasungla slam bhangam ju sungshu ekane ka jingrai

0: kakubuar babha kabenta
1: kabalay
0: yung ka-special intensive revision arajar atwan riyo kalapoy.
2: Ngayos ngaw, bahakan niya, kindan kibanwan siya yung jonga, nganli akum no?
0: Kabasok, suaya kajingtip baday haka enumeration phase na do kalaypo tarik ujaliw hado ka arpo kanday tarik unaitong arajar arpon riyo.
2: Di nganli akum no, ladangadan kajingkali?
0: Umlay-lay, pila banfun siya i-boot level officer BLO but yo ay kajingtip kibaron kambaro.
2: Di kumnupan ngan yo yung number i-BLO?
0: Fun hao iwe kanday sa not but pan jingirap pan yo kren bat i-BLO lani download but play ya ka ECI net app ladadon kam jing batay, jing pensyay, ni jing erap, kaday tang ka basyo fun.
2: Katate ka supi.
0: Hoy, Ken, om don kam ki kot kisla ha ka enumeration phase, syu ay tang ki jing tip ki baday banyakren bat IBLO.
2: Ken mau, ka jing tip baday menta, ka yarap ban pinti kena ya ki record babiang lasyay. Ladadon kam jing erap, syu pun ya IBLO pat yuk jubab ya ki jing keli.
0: Ka enumeration phase, lay pao tarik ujaliw, hado ka arbo kanday tarik unaitung, arhajar arpohon riyo.
3: Ya treilang, ya shimenta, bat yo jingkentho. Lawan lam shapi do Chief Electoral Officer, Meghalaya.

Iran mentaha ka program truly divine ngayo ang ni sa artli ki request na kalyang ka jumpy kini ko ka request ko ang hi RJ sum papuntam jingrai seek you first from Baba na Smith from Kongtei from Baba na Smith and the song goes for Kongtei Theret Kongna and Kong Kong but baro ki listeners kubli shibun ya yapi Baba na Smith ya ka bapla pani ni jingrai seek you first ngala yo ahne ni ka jingrai ngala pun bu nam ta jumpy but baro ki ni ki dedications ki jumpy but ka sngi utrai ka basuk ba kemen yapi Baba ngan jam na sa shikani ka boi pagar request but kani ka onkum ni Hello RJ ka janmi it's ngi utrai basuk yapi pentam jingrai no yanga daka king of kings ngan pins ngap yapi hang tu but ya baro ki RJ but ya imei but ya Kikun manga I dudu na boy umsning hello dudu kumno pilong kubli shibun eba pilapanya ga jingrai pikwa na ga jingrai ka baong king of kings ti dudu ngam don henry ngalapan bu hangni na ga ni ga jingrai ka baong king above all kiri ga jingrai bla rido andy chrisman ga kirman magande ga jingrai ka bas ngodana na ga mata jumpy ha yeng hasem ya kikun kikti ga jumpy bari imagine pir kum ju modudu bar ka janmi singi utrai ka bas ngodana ya pi te be jinga ngi dang ya dan hi ka por sa ka tu ka ne minet ginya sngap no menta sai kini ki artli ki jingrai bla kwa ben sngap di baba na smith bar kum ju ru idudu ha ka program truly divine na ka fm jumpy

ka baha kamiat bat ka jingkeu ka imlang satlang chongki babun ula ongru ba ka jingdon briu kumbah nriu lak bat bun na kinong song chnong ki dei ki ba im da ka belas ngi ka jingdon chong ka blinket kan yarap ban pin biang ya ki marbam ha ki dor ki ba bit ula ongru ba ka company blinket ka iduna dor ya ki ba bun cha ki marbam da ar 4% ka ban yarap ya ka jinglut jingsep ha ki long jing chong ki tu ki ba im da ka ba ka mai chak po uba nari ula ongru bala ai ya ka en oc ni ka no objection certificate sha ki long kme nong de dukan ban yatte paralog bat ka blinket ban play ya ki dukan ha nongrim hills bat la rai ya ka ni da ka executive committee hadin ka jing ya thir jing mut ka kin hun nong yalam chongki kur kal ong ba ka jingdon chongka khasi hills autonomous district regulation and administration of land amendment bill 2018 kan kta ya ka bor ka ikhtiyar